0: 嘎什么啊努拉吉扎马哈外阿苏瓦阿达姆道阿诺马拉吉索托比库基伊泰拉阿玛泰尔哈伊拉特当苏萨马鲁夫南拉萨埃托卡纳阿尼米苏阿尼努盖萨嘎阿诺马里特莫马努米苏Matira ay to misa mga hay hao i patingwa han iirin paswar to tayring padangan no tayring iso.
1: Aray. 警察广播电台关心你。